0: nakin yung bigin na misikola na tabuan.
1: Boy nang, tabo do?
0: Olo ma, tabo, mujahir na igorik pura adung usis tubirina.
2: Ang usikola ha mo atso go tinang, dok konjo tuguru munui, anso di MBG honjo lo karet dohot sawitay, sabatay, ang guduk sehat suwa-suwa na tay, ahamay nang mujahir, rondang rapsup gulit taari-ari o ninang.
0: Biya macara na ayay?
2: Geratis pupuk, geratis ubat-ubatan na, geratis mambuak boru sa kalinay.
1: Ah, kandudazoo!